mera bariya chala bara haya yanda da da da da da sari ada da yamma yamma yamma yamma masaya da bara le maya da masaya da bara ya paya da madu ataya budi busa busa busa men kawanu to memuwa wana wasi tax and it shall be given wasi busa no wabema budi busa nyame budi sere nyame de se adie biara eya wo mana bobo mu tin eya wo yere na odie bobo mu tin eya wo kuna

0: Come on, Yako.
1: Verses no.
0: Yako.
1: Ena me can say.
0: Ena me can say.
1: Oh, oh. Ewradi nyankopon. She. She. Minim kasa.
0: Mi si minim kasa.
1: Na me ya
2: mo fra.
0: Obi wo ha onyamia

tua osmafo pokun nyina na madwuma si ye bom pa ye si e beda ni nyina ye ni ame akonya menchen na wanfo weni antume meso na you are going from bronsam so obronsam wo pruno so na mo yankonya menchen yankotete mpaibo ni bio ye ni pa denya me

anu di sem ena ati yengina suwe na yamfa kasiye ni sisa se ebreno su keng Clifford buwate edi aba osi ade mechia wo na wose miyonku bipa owo Senegal wose wose nepa medie Paris ena miwa miti wono se edwadufo ni binu kureni ibinum etirmu wa dinepe ibinum enia kuma sesa pa netia womu ya yesa anu apozifu enche womu Clifford dia wadefa YouTube de ba enono yan fancy antimata nyaminshira kwa binansi nyaminshira kwa kuchu nyaminshira w metro journalist nyakupo nshira w yeko idia dacha se sports night ye opening prof wale Nakasaba, yede ebe sumu diya mejesu wo ene nana ade munonkum ye konono